0: Pwenchong logi padru chongda lo dung korwe dimje tang. Logi padru lhasa lumjing jamgi chonggang rinbar goyi chebe zegu jindu dungbe che dung nying sabge ngang begyu yinla. Zegu rin chonggang du pebzi bule gi chakda begyu tang. Che dung nying gi zegu to logi padru jinceba chakjin sheba nubu semzhu la chonggang du pebne zegu shugyu yin. Logi padru dejru lham tang tai di xiong qibe lham la rinkong ma xue gwar yadang gubju gurgule jemigu. Tadung gyachi zegu ba nam la Tokchi Limpu Shuchi, Nguchang Gor Niki Gupchu Gorku Yengi Jiangwe Nyotum Nangzi, Logi Padru Bulegi Dobeji Gugyu Yin. Chegui Tuzu, Jinda Dunbe Tse Dun Yine, Jinda Dunbe Tse Soji Par Yin. Sane, Lhasa Chonggir Lingor Nublam, Zonggyeb Lugangi Nubgui Kapju, Lhasa Lumjin Jamgi Logi Padru Chonggang. Jidu Khabar, Legor Geguchi, Chu Chu Jik Chu, Chu Chu Jik. Xiamgi Zanyi Angda Shirne, Logi Padru Kyuyin Chonggang Dupibar, Gersu Shu.
1: Yartuki yang, Nime Tawachi, Nagong Hulung Dangwe, Chang Shushu, Logi Padre, Nigo Chiku di Subtu, Satu Namshiki, Ketulumine, Suyula, Nigo Ki Nubiang, Chimpudin Yube, Nagong Tang Nikong Kudu Kuyang, Sambu, Rizigba, Gundian Chongor Sochi du Kuyang, Sambu, Tiway Nigo Tang, Lungo, Churchu Yang Gotubla, Subur Kunchi, Suchi Lebu Sing Wento Bemati, Modong Yang Garbu Sing Wento.
0: 칠루두디 고르나게 고주 거기에 쯔미고 편종 로게 파주
1: 콩키 콩부친주 티니 동미에 가신 이라 쇼미 쓰쇼갸힌 코메 콩부탕부티 샤브주 콩더블레 랑체 원당 르드트 콘세 콩부신시 지도기 가설라 총에 총교로 수와시 타디숑 치베 함사브니 치베 강부 차롱 용외 치도 심주탕 사베 체베 인베 치베 금주 차롱기 캐주당 뒤에 취급 체휴 조당야不明白有上企图泰迪兄级别浪体里阳性希望堂冷体顶秀气味恐怖也对敌性级别从浪西用意出不错恐怖部队堂冲压给别个钢板超用意地脚企图贴住浪着银别浪着给他别级别心车迷泰迪兄级那么给起不用出借级别体情了起不错体情这么用我堂地堂昂仓龙用味面对秀 ham chaji lo gor ya tang gup ju go go yin la gor ya kha nyen gyeop chi ham chaji nyu na chaji bu gyu yin
0: lo ge pa ju ji gor ham ni ji gor tang yang gyu gang tang la ming ne ju gu che ba xi yin lham di tu la ji gor ge nyu ba den yu be sang wei dian bo zi ne ji dar gor tu la bu xing dim xi chi wei kon ba yun jing bu yang ga le ke ge me ti wei ham wei la che ju tang tie du gor tu ge nyu ba den yu be da jie chi di ting e jing gong ni chani la gor ge ge gup chu gor ge yin ma ta ta da chani la gor nga ge gup chu gor ge le zhe mi gu pen zhong lo ge pa zhu
1: er tu gi yang ni me cha wa qi nga gong he long dang we chang xiu xiu lo ge pa zhu ni guo qi kui di si tu sa tu nam xi ki ke zhe le ming ne se yu la ni guo ki ni bu yang qian bu dian yu be nga gong tang ni kong ke du qian yang cha bu yu ri ji ba yun dian chong gor so qi du qian yang cha bu yu ti wei ni guo tang long guo 七处阳光图不拉，苏泊尔群起苏切列不行温图白马切，我东阳干不行温图，七路主队我一爬出，你过七块当不当堂。

0: Yuxi. Tsangwa kira la zi zhenza. Kira gongsi. Ngak ju ngu cipri shibar.
1: Mm-mm.
2: Ondi giyi. Da rangye kwa cui sungya. Kemintu, minyan genzen che shu di ngang yu ringgu da shigi yahu yu. Rangye yao jen niyang chenzi che sa su na nian yang jia tingji xie ba kemintu. Tangu di.
3: Rangye takje chi sayo che shi di nian rangye chakam nang gu yu.
2: Garjie su.
0: Di, nganan zui pagi ki kiri, kirangge hoche chi si da, kimhe zhe tuwa tsangma zhe yi, nga do ha ma zi da nyamle xin tu shi ra du. Tu yin di na le zhe wa che piyu, nye na wa le, siye mi yin la lo chung e kan la, jun ta yuwe mi shiri sha. Yin e mi ka xe ge, kirang do slim zhe shu zang, jun ta ngom tu mi du, kirang le goya di ku gub shi. Kye si tari ge nyamle di li zhub chung bu yin la, siye mi yin la kira, Dian dian to he ma zai na le, ge zha qiu ge zhi. A jiang jiang, an zu ri xin cheng zai ge, qi ran le qiong de ge mei, an zai qi ran mi ge le, chang ge di pu jiu.
1: A chi ni jiu si la.
0: Chi ni xiu.
4: Li hui. Li hui.
5: La. 你也就得擦着雨
4: 严小春活动
5: 严小春啦 哦,没让日行才在清楚 严小春跟那么长的你娃都让不清楚
6: 我们的所有工人们别上前去 钱会不参加清 让咱们去说不去给不上面去去的 天干干嘛这不是的
4: 心里面不啥事
5: 心里面
7: 黄马村,给他给捐三十八 那个退出我们都
4: 严小春 你也让去哦 人才不给太急全没有啊。
1: 公不总。

0: Lepdong ae leag ding zhe chang ha re.
1: Kim kya kar to kar to kar to. Nga tong zhu chik yubi a. Ta yin nye xin le xin su. Ta ba rang tse ga yuan ya de nga re dong sam zhang guri xia. Yin ni rang no tibu chi. Ni mu ta rin ne su ni rang tse ga yuan mo yung.

nga chep tung siwa xii mi tu. Yi ne tuan zi chun chu suan za chanpa ki mpe saab shi. Ma xi ne, nam xie kiawai ki ngol ngani khaba zhaw shi. Yun sheng na chi na ni. Yung ma shi yung ma shi. Yun sheng tam tui cao suan za. Nam xie kiawai ki ngol buk chi jie yun sheng za chi na. Dian dian lung lang shi.

Daga na, dangli lanyang yinba da. Sambay toci, mi nga dung ni jia sunji soje singil. Chobyo yunglang jia, sambay tokyo diri. Longo dunji yi la gongga, chobyo yunglang junkin katanbyu jinjama gi. Kawa buyo chwe, chaza duni, lang di junbi sanglu koge, gui gor rang kyo so xe yunggando. Xilu jie dong gajia nga jing nga jie lu, xin da chwe bar, ma bion mu shen zhong gi. Lang zhui ma bong ni chi di, sambay to zi mi nga dong la xin bi, cho dui ka bi ni dir xue di, rang yung kang dang tai zui zha bu xie ba zhi. Ge di, dang li to ci su xiong na yang, go la sa xiu gui xie bi, ge jang dang zhi xie kyu sur yu. Lo di, gong cui da wa dun dang ni xie xin ni, yung lang go mo ni la sa bar zhun yu ba zhi. Dang la di yang, ka lam di chui jia ga cai chi xue jia lang dong di yin. Ando, dang li zhe xiong kang ge zhe xie ba xi mo yi. Ge di du, mu shen zhong la ji. Ma bong ge ni zhe di, nying zing chu zhang bi ten xie ba ju. Lang kor di zhang zhong ni, dang la jie ge, mu shen zhong, zhuo xin zhe du gu ni, che du, zhong yang la di chen da wa dang. Di chen no, dang la li, nang ban jie song. San bai to zi mi nga dong yin jie sara, yong mo ro xie li song ju zhong yu ba di. Zang lang to ge, yong lang dong bo to kyu di yin si. Tata mong tuyen dung xio xin ni, gang zhong la san jiwa xia jing yin xie, zhi yue ji, ngu zhu xie ba zhi. Sambay to zi mi nying dong la xin bi, si leng ni tuyen di, tata zhu yu di, sambay to kyu ji sa le yu. Di ni, xie li jiu cha ge sara, cho bu jia lang lang ten yung jia, sambay to kyu ji bei cho di, dang li bei cho ni yu. Dang li bei cho su, du jun zhu ban zi kin tang, bei kin mi jiang. Dan li lang tai jia jia lang so ba ju, dui da nan ba gun duo lam dong di song gi yue. Lam dong di cho bei jia lang guo la dong bi, qi tuo san ni bi, zheng er qi wa dang, so long gun yang. Nga gong zui qi he ba qi wa ma zi, nang xin ju du jiang qin bu yue ba zi. Cho bei cho ba gong si di ni, dan li kuo gang jia li dun ba zhang fu qiang gi. Nga jun de ge ra san bei tu ji mi xie dong ge jia la yue, so long ha jiang ge gun bu ri. Nan ju gong ba jie ni qin zha na, lang si ren wong he ji ri. Da du, nan ju le ga xie du, da da ni ma xia du san san la, la ba jie ba dang, cha ba dang, gang bei ba su xi ni. Nang xin ju du qin bu yue ji song ba ri. Cho bei jia lang jie lang ju jie qian yu san bei tu ji mi xie dong yin yin ba dang. Ka lung nu, so long du ji tang xiong ge xie ga li mi. Ding ha lang ju jie li zu ba zu. Lu kumur, satur, jayyo xin ni, solong gunbi kuyo wu, gado qi wi nga zhul xie jiyo. Chubu chuba gong si, dan la kor kang ge li dun ba, ma fu hai yi. Nga jialang ji li ga xin ni, lu ni xie zaji xin su. Ge di du, chubu jialang ji gu mu ni la sa dun bu, da dun zhu mi. Da dun nga zu di sa na, sa ba ge kang ba dang, lu ge cin na, no gi ri. Zheng er qi du, jia tai du ni, zhui song xie jiyo. Ge di du ji cha jin ha jiang ge xin bu ri. Luo dang chuo gang yang mi, kuo kang nang dang bu yung du, tuo kang dang zhi min du, jia xiu kang ba rin du ji song ba zhi. Ge si dang lang de ni, ding a cuo biu lang tai jia zhang er qi xue dang, song long gun xian ji kor yin na. Da jia kang ban ding na, sa tu sa dong tou ge, ji di yin xian dang, ji zong zhi. Dang li bei zhou jia lang tai kuo kang ge zhu ren yuan ba, li yu ji. Da jia men dun du nguan ba ding na, cuo biu gong si zu zhu jia, xie long yin du ni zhan ni lu, nga ju, lang tai kuo kang la zhun bi sa tui so long kang yin. Di yin nu, zi xin su dai ba ma zi. Rai ka ge min ju zhi jing yang cha chang bu yu. Di na nga zhur, qi nga gui zhi xie bi dong nyu yang chang yin. La tou cai qi wi li zu ba tang, ro xiu xie gui bi yu guo wo de mei ni zui ba yin yin. Da du, xiang qi mei ma tang, zhong dai bu lu di jing, lu yong yu qi su yu bi. Nga zui li yu ru cuo wa, pin su cuo su xin yu ji song ba zhi. Ge di du, lang zhui xin ken jing zhi ma mu zhi, du chai cha du ku ni gong ba zhi yi. Dan la yi cha sa tang, zha qir long cai ji li, nan ba jie yu.

Smalling yada nying ye chob chin chen chog gungam sa nga nam chog ngar yun xin bang ye mendo li chen na xin je jiong ha jang gab chio. Rang zhi pyo li yin lu ka gya zu xie bie chen yin diwa xie. Ma zi mang chu lo pyo mi zhi si du sen ba gi zi xie tu bie ni mu tin ne jie xie dang tu bu ta hong bu gye tu bie ni mu tin ne jie xiab zhi chob tu zhi si bie xie su yin zhi jiwa xie. Ma zi yin pyo gi yu long su su kye chu min zha wa xie jie le lu dang za xie du xie nang ma la so bu ha jang gi mang bu yo xie. Ta tiri nga zu ti na lo gi chu ti zam chi ma din jie chob chin chen chui nye lam du bu yin.

Chobe Xionglam Xiebe Gyurmi Ki Lumbu Di, Ngwe Me Tu, Ngan Tsu Duen Tu, Che Xing Yue Be, Chon Nang Chung. Tiri Nga Rang Xin Lian Amdur Jor Song, Nye Gyum Ngui Ni, Zambu Ling Ki Sibu To Xue Ki Jik Xum Khang Di, Amdur Dang Le Jik Xum Khang Yi. Mi Mangbu Si Ki, Amdur Ni, Pe Gyu Ki Chang Gu Chemu Yi Ba King Ki Yu Gyan, Tiri Nang, Le Su De Tuen Khang Zhi Si Be Yu Mi La, Nang Jo Xia Mi Gyan Si. Tiri Nga Nang Su Nyam Tu, Da Wa Zho Du. Amdur Di Ni, Chobe Xionglam Ki, Ga Zhe Si Si Si Gyi. Chekdong gubya ngabchung ngaji lor, magdi chokye bie reng tsu ni la ru kaji, chongwen ki xiang ri di ne pyo gyu lam to shu. Masi zu shu ma nirong zong tu lip sin rung, ru ka chung chung si, amdu kak se tang dir di gyu, ji re bar lam ni zi. Amdu dang le di shum kang ki zhe xie ba sunam zhu me. Chen na gup ti du, lam ti sarba ti, dam tuyun kang yin sin na, gup ti r, cha gen ta la zi ji lu yin bie. Nyangam tang tang za tang yinbe lam ti tian zhe xi dam tuin ni, sangba gyabu de bu gan ne che we e zhun qi mi gui la, tui zui tong tong na, lam bu xiang tu bie ri, jie song bu ri. Sunam zhi me, chek dong gu gen ngab zhu ngab xi lue dawa ju bar, mak bu mu sheng zhong ki ne che we lam su bao yu dang lar lam bu xiang ji. Mak di mu tu, lo ru gui ti, che mar am du zong kong su jor yu. Am du di ni, dang le ri gui gi lo ru cha wa ta, kang sa long o dong ki kya se yin. Tengge yi na zhuo bu su jue xie gang lam cha mu le mei lang kuo zhuo se sim ta ji ne cui tian zhe wo du ngan cui le sui ba wei jiu er tan jia ma er dian ne chang er qi wei za tang tu ji li ji ji qian ni leng bu xiang yu ga li ha jiang qian bu shi ji song bu shi sun nan zhu mei ge ti lam sui bong qin jiu du mang cuo ji leng su le lang di ge su xu bu ta kuang cuo er qiu ta se ge ge wo ta te tong kai dai jiang yue yu ji song bu shi tu tian ni song Amdu le wang ti, kalam di tan, tambu di yu. Yini ya tan de amdur nga san de, gyundu qinbu qin sin yu. Gen lam ji le guo gu yi to du, so jin lang kor tan, ye da lang kor, gen rin ju gen lang kor ji, jik jin yi tui tu, gyu xin du. Ni wei lue na, pe gen yur gen le guo, par nun qinbu qiong xin. Amdu xie bi, ting ngui so mi tan sim jie ki, ge bar kur gui bi, sa tui zong chong tir, ta cha. Xiang chong mang qi war su zhu chao wa kip xin yu. Leng bu ti ni gyan, pe gyu kwa ne qi tu min bata. Ti nye ga ka gyan, pan zhu cung qi bie lang kor ki, ke li gyun duo dang xin yu. Sar gui bie, ki rang kang tu gu ma gi war pi gyan yin nam, xi chi bar. Zha gi bie, nga rang cung ma xiang le gu ma gi war zhu kien yin, kong cui gong cham tu gi gi gyu ji sung bu shi. Ti dar qi ni, ngan cu zha gi lang kor nang di ti, gu ma di ni, le gyu lung gi qi ni, da gu la du zhu cui.

kilu gi saga na ng tarke momo migyang wara saga gi simse su kyoro yugur wa tsu kelen cheba ti kongi semshu tebe cheru chi yu nang zong gi targa ni renjun kam gi nang jin zama yin bara tewe minga le ma we nyong tobe simse shi kya shi te je su tarke suebe simse kari yi nam shi na tarke nom ta tarke ngar ku yin tong lu tar tong ling di ku simere ne shi ru ju ki tam yu ling shi ba ta ni su ma chi

se cha chi thong cha la ni cha la ya mo se cha chi thong cha tie kha sa duk te na kha sa mang chi chu ro ba ti chik nang de kha sa ta re ngue la kha sa jap su chu ja su tang la kam sa chu kam se tang la xin ge xin de la cha cha ro ba che san kha sa si ba cha ge xi khong do re ti ta ti nang xin ge kha sa na pe cha sa na ya nga zo ge kha sa na sa ji ki so ge kha sa na xie na la kha sa na 당 안서 가서 쓰신 돈도 간대 중매 양 가서 세부시부 저 라비용

ellos. Poye kangrika po mala shuna, dola zangchenga mo kane shuns. Dola zangchenga mo mala chana, zangla che maraka kane shuns. Ta samudang wane kazana, tyozo shibu kukuru ba. Ta di nana karasi warasana, sha yaru, chuncham nima sha yaru is. An poye yaru kangrika po shi yaru is. Nima Mashabi na kengri shugu maris, kengri mashu na chut yungu maris, zangchangomu mashu na dola kanatsa na chema raga chegu maris, chema raga mev na kagasa na loya jangbi ka zawa kani zuusi labri. Ta manshi ki kansa na namdang shenshi ni kansa ngan zuyo kansa na leshi ki tiki dhiri. Ta leshi yam na kansa na leka kari chebu yam na kansa na anna dila kansa na shee yoba. Ta di techin kansa na kongzu shubu na nshin ri, kansa na leshi mangpuchi kansa nyamdub leka chitu kansa na shee di medu miruwa ji yinba. Kasi kasi shiri mebe na ene kasi nyamdo chi mato puti dhiri. Peshi na arshi na lantagara wala techin shiwa na jingada Yaja lamo lage yinko labe, yaja lamo lage yinko labe Rak, rak, rak, rak, rak, rak Ta legi ki kasi na tanda nga zu chiya ki kasi lakja tiki di Kasi kore ki yang kasi lega chebe ki tangdabde takda kuyo tuyong kuri Didang kasi na shi ki kasi na tangdabde ila tenji kasi na legi ki kasi na tangdabde takda kasi na tsumbu che tuba Pecha shabi yina ene nga zu kasi na geyu war Jaiyu jagurwa, jaiyu jaiyu kazana. Ta pecha shana kazana, gongbyo ki jaiyu shi jaiyu kazana. Shole ya mo, shole ya, shole ya mo, shole ya. Tani kyang dungya dungza ta gara. Kyang la tangpo dung ki ta dang cha, la ta dang cha. Shole ya mo.

0: Karguoyu! Karguoyu che!
1: Namchung jasa, dudung tup seo yu?
0: Rai na, rang abda jikbul siya, yang sui xie du xie nai jing me do.
1: Chen nang ahar seo wali?
0: Rang chung do ma che a, nye rar xiao, jie la di lakba changa chi da, nye rang lakba du xiao yi ching duwe.
1: Nye da si ba karyo re, chua lam chung ma chi. Nga nga dian jian jian, karyo xiao kui re.
0: Kuchi sarwa, jie chung si jibda yung duwe. Zang lang mi sang me khor ju nye ibe, a. Sinye nga razu na le semjai lang sa yi. Sobe chi zha ru a, yung to zho du. Che sa ba wang ai, da ru biu che ya yo mar da. Rang jia jir bi so zha le ga zho wa ki ba. Jie ma so wa ken zhe qiu me, su xing ma zhi. Che sa ngui do si ma nyab yi ne. Nga zu neng me di ge, la gu gam jie de wa ki ir da.
1: Nga zu na do o si shi. Kap zhu a jia tang la na, nin jia rish du. Nin da shor go si si da bia zhe se gu zhi xia. Baba, kwan zui ngan zui zan ni, ngu kin zhe si qie bzi?
0: Kin zhe si qie bzi, qu duo qie mu. Kada ra sem xiu a, rang ge baba ni, kwan zui ruo bu qin bu xie yu da. Kwan zui neng mu sang mei ngan ya zhu le gu re.
2: Di ya, nia shang la sen ga zhi.
1: Qin ra yu xi, nia de gu diao.
2: 嗯。
1: 定啊，这的。

0: tīrīṅ kīrāṅ zū, pūgūṅ ā tsūṅ tōtī. Bābē kīrāṅ zū, gōndā sē yā yī. Tīngyōṅ ā rāṅ zū, kīm zāṅ tsō ā tī tsatā rāṅ mā rī tī, wō tsā shī yō rī, rī bā. Yīnē tā wā jī rī, bābē kīṅ kī, Kiraansu tiki yal dugu tonsu. Tanda Kiraansu yengi kari chedu ime siyemburi. Tengwe to bubuni pami nyingi nyingi nuburi. Nyengwe ne siyana Kiraansu nyingi shuigmidi. Kanda baba tabshi tozu yubeshgu. Babi Kiraansu tiki dugu kyun tonchundu imdu. Yine misaadi dochu hoyab chigol dinya yomari. Lé khár ché né, lé kyum ché yé bá xé wár dá. Bá bé nú chú xó sá, yé chán lá tá má sún.
1: Bú gú bá bá.
0: Né ké ráng zó, bó lá guár ché bá chén gá tú yá. Kiraan zui bo la kong, chum chung la tolong ka te wo chu ni, ye chan bo la ge jue be gam di, kyun ka chin yu yu ma ri. Nye tanda ri mu di, lo peng zhe za. Di to ni, kiraan zui bo la da, bo ye la la, ngu nung gi gi. Che za nye sim na la, ri mu di, kyun cha me be to ni. Tu zui le zu na, zu lu ni, ye chan zhe zi yu. Lonyi tu zui pie jie ni, nga ra zui polen di qie gyuri. Che zang lonyi na la, kiraan zu buku di ki, nga nyim tu, dugu nyang gu qi gri. Kiraan zu cikbu ma saro sa ya yi. Kiraan zu, dugu ri qi ro.
2: Baba, jintia ma shu da.
3: Baba, nga sunang da mi du.

0: Baba, lo yambi.
1: Chi se chung a.
0: Chang sha xie. Che zan xie le xie dos tang ga xin bi.
1: De da da, a ra chi me xin ye ma xi. Xie bu tong ge de ba.
0: Baba. Ni xie ne leng me ne, ni ba ran chong ji le ti. Ng ni xie dang ga zhao xiao zhe.
1: Zi dian xi ma lan da. Ni ang bo bo de ge sun zha din zhe ge, xie sta dang tu men de ba.
0: Ang be ge yin ba ka ru yo de. Qie qi ge ma re.
2: Qie qi ge ma re. Su yi su la ga, qie qi ge ma ri.
1: Ay, ya, di khan zhe a, de de da.
0: Di di mi ma rbe.
1: A, si, di mi yin beng e xing ge yu. Su yu nang di mi zhe do.
0: Si, di khan sik re.
2: No bi sa ji di, da gu gyu bu rbe a.
1: Di me be, di mi di, nga wu la wa ga amba na le za na. Sui lin zi ma xie xie. Lo zi gi zi la, kui gyu ting di ma zhe bi na, nga ran zu, lam sa bi ge bui na da ga xie.
0: Baba, baba rang ge wun di, li san la kan bu re ma ri si jie pe du gui.
1: A zi, rang baba nga san zhi ri san gu du gui a, di rang ge zhi wai du gui. Nga wun di guo cui ma su, li zi tian gu, guo guo yo de bu di zhe yo sam sam ma chung a, Teng ne di zhe yi bu xie na, kui kan bu nyuan da ge shi.
0: Baba, nga baba rang li yi rang shi ki ki. Nga mo yi na, baba rang kong ma da ge lu ri. Baba rang kong ma qie. Nga baba rang chi ki, nyu rin bu qin xiu shi rida.
1: Ke xiu ma xiu xi, nyu rin bu rima.
0: O ri baba. Baba, ten da shi du qia yi.
1: Xie da.
0: Nye chong yi na ki gu si song ga na, zhu zhi song ya ge si si ka xie xi. Lian guo sang qiu. Baba rang ge ngai, ngui dao xian ni yong de wei. A.
1: A, ka zui guo.
0: Mang guo mang guo, chi ni sum ge zhi ba.
1: A. A, jian sheng yi ge xue, ngai rang chi ni zhe hu.
0: Ho si, baba rang ding zhe ta que bu le. Qian de, qian de ngai nie ga zhong yi de. Baba rang ngai si nyue la, san xue liang mian de, baba ge ni nian bu duo, nuo bu sa ji de.